yeye orisha orisha ye orisha orun ti kin doju ti ni oba tala oba ta kikitasa eni ba foju die adiya awa ni le orisha boing boing ile aye yala yala ire loba awon ba